Kulit marang huay tara, hanes ang halo uma, sohela mag familia, hanes ang halo festa, kumbida mag familia. Tebe sira lere ne mak hau hare, subat bot barak ia rai ne, halu bot barak ne sa ida mak ne, subarulung kidum sama barak hare.